Magandang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kasaskatoon. My name is Jeannie Buwan, ang inyong host for Sinag, your Filipino community radio show, dito sa CFCR 90.5. You can also listen live sa cfcr.ca. And of course, you can always listen to a replay of this show sa archive section po yan ng cfcr.ca. Medyo makulimlim po sa Saskatoon ngayon, pero hopefully po nag-e-enjoy pa rin kayo dahil tapos na ang pasukan ng mga bata. So it's officially summer. Ayan, so I do have two kids and pretty excited sa aming mga summer plans. Medyo pauspo ko ngayon. Medyo sinisipon. Dahil malamig, mainit. Pero syempre, nag-e-enjoy pa rin. So ito na po. To start with our show, here is Sundo by Imago.